0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
1: Huku ni so kumerela.
2: Olelo mahiku aneta matanamali weru wa satembro. Nihiku ntokona nolelo matanamali weru wa satembro. Wakwa miel 974. Tiwona na yawe. Mwiwanano witaniwe akordush diluzaka. Mwiwanano oluzaka.

Aste, otopela ka moharong yo thene. Yo pela po hila yo Mosambika yo. Ya re matatane wa nampo heria a kolono. Janeiro lino. Pereka kota se molele ki hakisanyo.

DK ra ku ra ku tino phere masi yo wane la o sikhini no ka sana musabekano o thene mlanto mala mala khotro ya kaputi kanta hala musabekano wane la ka mali ho sikhini di pera mite ko soli ma samruweru ku tani hiku ra pohela tekele ko holwa yun di pera ka muretele

tantakwa na mose na patani vanilla ka nikulan to himara mote ko na feriado patani nikulan to na mushin dryo masimelo ni kunorwa o mote ko ni andalan to patama hapali kwa kamelo pole melo ni ku norwa o mote ko ni ayo hapali musula kamelo ni ku norwa o mote ko ni e feria to pani kuno lo va segunda fere layo melo ni ku norwa o parting wa marahimo lake dubi remember me

moyele la pahin pakili kasamo pakili tuvano akhiria yo kahetamile pia kapankiyo paka o tikomiki kene ketu.